aywa yar ñay jakkore jëjë wattu na makay borka mu jëru wara matun ka goro borka gu goro ra matun ka kay kané na bara yarse yëmmatun ka kay ir ganda se ir ganda ir ganda.